0: Martina McBride mewe Independence Day jine ka te. A mewe te ka ge anta mautsiwe an misiwe daafin na kawe ngati bazim ka ge mush ka ang mewe te ki kichimu ka ang. We ne ki panati tuna wa na duk wakai ka na minna o bo shika ko se o ka me gong ka wina o shi me ma a puti chika tes non sanak se o ka mewe te a uya ka chi akko zeta de ge isha wa. Mewe tes nene ndam na watsun sna bek mewe isi ge wina wa bisan de go. Je maske ki jitige wat no ki wat mi we na ga twen da mok mi win da mok ke te no chim wa maske ki ni ne ge mai kwe jitige kan ke ga na we ne ta mi no wi ji we ok
1: NCIFM Legendary Country and more.